kiraja pelare kau binu mene timu kinna pa jito waye ko da komi kita pa ko bugono da cha ko ngena de tu e wona ba le ba chuli pe kan ne pela cha war yo wona binu gam war di si mi so lara binu bini ye kan kara je kede ara di si kede timere na ha cha wa dai win radio ara binu do wuche cha wa dai ka chelo ba ye e ka to do mede ka kana win radio ginna pira ta kai meriti I bet can no pelo radio ni jamiti ya pola petwere meri bini ni an kopeku kuchimero bedati e win radio meri bedda meeting e yongo

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Yes. Modesta, me bon kon. Yes, Modesta.
1: How are you, ba?
0: Sitan.
1: Ah,
0: trambot sitan. Tiemo.
1: Ah, sitan be.
0: Eh, tara do kop. Kama yi twal weer bon ngado jone.
1: Aja la woran tina, tina ka kon ku tiadu.
0: Ole mo da jin mo twirat do ne.
1: Aduong no.